Good morning! Jos Marhay na Aldo Tabi sa Gabos and welcome sa programang Lingkod Bayan Updates. Dagos Tabi, kamusta sa muyang programa ni Councilor Arnold Yob Unrubia Cantabaco City. Initabi ang sa indong board member, ang sa indong kinatawan sa sangguniang palalawigan kang Albay, board member Atty. Sheena Unrubia de la Cruz. And ini po ang Lingkod Bayan Updates. Ngunyan na Sabado, alas 8 hanggang alas 9. Ang pagkaaga, mag-iribahan po kita. Uh-oh, don't need makeup to cover up. Being the way that you are is... Wow, it's August 1. Ang primerong aldaw kang Agosto. Mag-iringat po ang Gabos na nasa biyaheng ngunyan. Gabos man po na nasa trabaho. Siyempre, saludo po kami sa indong higo. Sa Gabos man tabi na nasa harong, nag-preparar, nag-iiripo sa laog kang harong. Sa Gabos ang mga tururog pa, bango na po. It's a beautiful Saturday morning. Sana po nakaantabay ka mo, giraray sa samuyang programa. Kang nakaagi po na Sabado, wala kami. O dahil nasa Young Leaders for Good Governance si Councilor Yob. And then, sining man ako, igwa man akong pig-atindiran. Kaya day na po talaga kami nakaprograma. But here we are, ngunyan na Sabado. And we welcome you once again sa programang Lingkod Bayan Updates. Pwede po kamong mag-message sa 0995-420-1404 para po sa inyong mga messages, para sa inyong mga greetings. Pwede man po na mag-online. Meron po bang live tayo, Sir Loinks? Wala? Ah, naghang? Day, walang kita naka-live. Day, live. I mean, naka-live kita sa Facebook? Day pa palan kita nakaka-live sa Facebook. Ate Gaayos pa, ayan, si Francis tsaka si Sir Loinks yan po dyan. Nag-a-assist sa tuya, alagad pigaayos pa po ang sa tuyang live. But meanwhile, mga tugang, pwede po kamong mag-message sa 0995-420-1404 para po sa inyong mga greetings, comments, suggestions, ganyan. Noong nagsimula ako sa radyo, wala naman talagang live. So, mga text talaga, text messages, calls, ito su paagi na mapaabot sa ng mga boses, no? Or mensahe sa satuya po na programa. So, arog po girari kay itong mga tugang, you can comment, you can give your comment, no? Or greetings. Pwede mo po direct message sa kuya. Pwede mo mag-direct message sa kuya. So, yes. Again, we welcome you sa satuya pong programang Lingkod Bayan Updates. Si Councilor Yob po is yao naman, and we welcome Councilor Yob sa satuya pong programa.

0: Ayan, Counselor Yob. Yob, kumusta? Good morning.
1: Ayan, good morning po. Good morning sa Gabos. Ngayon, kaya kita nakapag-radio program.
0: Oo, sabi ko nga ni Kang nakaaging Sabado, nasa Young Leaders for Good Governance,
1: yes.
0: Si Counselor Yob. Ito tabing Young Leaders for Good Governance, iyan tabi, organized Kang Bedo Foundation.
1: Yes
0: po. Kang nakaagi po, supported by Donald Rip Chute, Kang Sipan, or, Party Chuan, Kang Young Leaders for Good Governance in 2017 to 2018. So, network all over the country. So, isipin mo yung go na palan ito.
1: Yes.
0: Sa two experience sa Young Good Governance or pick up with me pong YLGG. Yan. And ngun yan tabi na taon, batch 7 na. Wow. After
1: yes.
0: 9 years, no? May batch 7 na. And I think it naman. So, si Yob po, di ba, parang full circle na, enot, nag-a-attender siya duman, tapig, ibahan niya ako. Dr. Kang sa iyang, hain ka kay ito, Yob, work? Nag-work
1: college.
0: Ay, nasa college sa UP. Pa. Siya ka ito, 2017?
1: Ay, work na po sa NEDA.
0: Nag-work ka na ka ito sa NEDA. Yes, ngayon ka na ka ito sa NEDA. So, kang time na ito, you were there, oo, sa NEDA. Siya ba nasa Manila ito, tapos, usually, ano eh, Quezon City or kung sain sa mga ang training. Guaman po sa Naga, the benchmarking sa Naga. So si Yob, nag-iba lang sa ko. Ngunyan, siya naman ang fed.
1: Ngayon naman
0: maging party ka inita. May support group ka.
1: Yes.
0: Igwa kang network. Anong buod sabihin ka iyan? Igwa ka man na dahil may network ka, mga connections, mga kapwa mo, Young Leaders,
1: Lingkod Bayan,
0: ng mga kabataan, ng mga jóvenes, ng mga kabataan from other parts of the country. So dahil duman, aspire ka, nakakakuha ka man ng mga idea, sa inda, nakakashare ka man, kang mga pigigibo mo digi sa tabako, and syempre, na-equip, na importante po iyan na padagos ang pag-eskwela, padagos ang pag-adal, padagos ang pagbahasa, aning po, mas magayon ang servisyo, mas marhay ang trabaho.
1: Yan. And so, gusto ko lang po i-stress na, well, sabi po, first day may kang work, kang ano, fellowship, sarada po kami. Kasi babakuman po sa pag, ano no, babakuman po sa pag buhat kang bangko. Yun po ang pigsabi sa muya na the Young Leaders for Good Governance, sabi, it's a prestigious, ano, for young elected officials out of thousands of all over the Philippines. Digdi po sa batch 7, 29 pili. So, wow. Saruman po yan na onra. Mga tugang bako lang po yan para sa kuya, but it's also for tobacco because I'm representing digdi sa programang ini. And bako lang po ini basta fellowship program lang. Igwa po kaming gigibo na capstone. At the end of the fellowship program po ang dapat ming i-implement. So, sa first, last time, module 1 po kami, dumana po diniscuss. So, format, ano ang magiging format kang capstone project. And dumana naman po kami nag-work. Module 1 pa lang, yun na po ang pig-discuss. So, sa kuya, ang pig-capstone project, manungod po sa literacy. Kasi dapat pakusugunta, hindi po sa ano, syudad-da.
0: Yan. Amat man, syempre, sa gabos ng organizer kay ni. Actually, Yob, kami man ang pigtatap ang mga alumni digdiw sa programa to help, no, to volunteer pag organize kay ni, pag-facilitate kang programa. And ang main facilitator, si Mayor Carlo.
1: Yes, former mayor kang Vigan.
0: Vigan, oo.
1: Ilocos Sur.
0: Yes. Na ninong mi siya, ni Kevin, sa kasal. Si Ninong Carlo.
1: And mga tibayon BM, mga guest ang resource persons. Mga matibayon po talaga. Mga academician, bako lang po mga public servants, but nasa academ field. So mga experts on their field. And saro na po dyan, Senator Bam Aquino. Saro po yan sa mga mentors. And si Mayor

0: Lenny po.
1: So, si Mayor Lenny, Rina Hang Romblon.
0: Yes. Nakulun pa po. So, very honored. I'm very honored to be part of this program.
1: Of course, the NMYL, no? Pag-iman kayo niyang National Movement of Young Legislators.
0: So yun nga, no? Baka po isipo nindo na nakaipuhan pa mag-arog kayo ning mag-train. Because public service keeps changing, BM. So, dapat po kami bilang sa inyong lingkod bayan, we have to keep learning. Di po pwedeng stock knowledge lang. Diba? So, kasi dakulon pong mga new ways na ngunyan para po talaga makapagserbi po kami sa Indoki mas epektibo as in mas magayon. So, kayo po ang man po mag-invest sa samuyang ano, mga learning journey. Yan.
1: Right. So, yung ani po itong mga tugang, syempre ang demand kang tao nagbabago. Nagbabago ang landscape, ang political landscape, ang sa ekonomiya, syempre ang mga pang-iipukan tao nagiging mas komplikad. Sabi nga ni we live in a world or iguan na niya na iba na ngaran, no? So buka volatile,
0: uncertain,
1: complex and
0: ambiguous.
1: But sabihon pag sinabing yan ang buka, komplikado, no? May mga complex na pang-iipo, volatile, pabago-bago.
0: Yes.
1: Ambiguous. Gari, syempre may mga bagay na kaipuan, breakdown, pulse na dapat mas masabutan kang tao. So, nakasunod kita sa trend. Arog kang artificial intelligence.
0: Example,
1: sarong cybersecurity.
0: Yes.
1: Ayan. Yan po, baga dakulo na krimen, pagigibo
0: online.
1: Oh. Siyempre man bilang mga servidor po nindo, kami po expected na nasasabutan iyan. Paano mi po matatawag na solusyon iyan ang mga problemang an. Kung dai mi po nadadangos ang mga paliwanag, kung dai mi po kami nag papahasa. Kumbaga.
0: Yes.
1: And magayon we will also discover so mga bagay na other local government LGUs and then we can adopt those that apply to us. So arug tabi kaya ng ang good kumbaga good or advantage na pag-arug kayo
0: and network. Sarupa sa advantage ka mga arug po kayo ng mga fellowship nakaka-PM kasi huna mo ika na ang pinakamatibay na lore lugar ni Dupat. When you go there, pag namita na po mga ibang team officials from other places, mas nahiling mo na, wow, mas ma-inspire ka pa. Marami pa palang mas pwedeng matutunan sa inda.
1: That's right.
0: So, nakaka-humble.
1: Oo. So, ibig sabihin bang, syempre, may mga other young leaders man na talagang remarkable things. Kasi, siyempre, minsan na ano man kita, nahihiling tama na, wow, dokol man kitang na innovation sa satuyang mga lugar. Iba man po, girari, kung nahihiling mo man sa iba.
0: Yes.
1: And that makes you really teachable, no? And yes, how a way na ikaman, you will learn from them. You will continue to listen. Sabi mo, sa report mo, Yob, ini, pagdangog, no?
0: Nagdadangog.
1: Baho lang po sa mga constituents. Baho lang duman sa satuyang pigsiservihan. Pati man po servants and other servants. No?
0: Pag-servants.
1: Oo. Na doing remarkable things. Impactful things sa inyong lugar. Good morning po sa inyong duwa, Sir Yob. Pa-shoutout Noemi Bueza. Ugutun maglabadig di sa puro 4 datan.
0: Yan.
1: Santa Teresa.
0: Good morning po, Madam Shirley
1: Biler. Taricho, good morning po, BN Onrubia. Pa-shoutout po kami digi sa Purok 5, Fatima.
0: Yan, shoutout po sa Fatima, Purok 5.
1: And of course, si Kuya Dan Cantal. Kuya Dan, good morning po, Madam Shina and Counselor Yob. Yan. Mark B. Anthony, good morning po.
0: Yes, good morning, Mark.
1: Christian Macenas, good morning. Maray na agatabi, BM Sheena and Counselor on Rubio watching Digdisak, sabi ni
0: Rita
1: Binalia. And, syempre, si Elsie, nag-message man, Elsie Carillo from Labnig. Good morning. Good morning.

0: So, again, welcome po kamo sa programa. Yop, nagpun kita digisa sa tuyang programa, August. We started August, no, here in our program. And ngunyan tabi, grabe, ano na, it's already, wow, 2026. And ngunyan po bagang bulan, Agosto, iyong man ang bulan, buwan kang wika. Buwan. Nang wika. So, sa session siguro nindo, baka mag-Filipino ka mo, Yob.
1: Oho.
0: Oo, baka kami man.
1: Ay, oo
0: sa
1: nga.
0: Buwan ng wika. Yes, buwan ng wika. Siguro magayon man, Yob, pag-ulayan ang manungod sa, siyempre, aside from our updates, magayon man mapag-ulayan sumanungod sa SONA.
1: Ah, yes.
0: Sa tuyang presidente, oo. Ang State of the NIS na sa iyang ginibukang July 27.
1: Yes.
0: Sona before ano niya before ay dai pa igwapa 27 ano 2027. Oo. I mean last two Sona.
1: Yes.
0: Oo. Igwapa sa 20 na. Last two Sona. So last ano ito, second to the last. Tabi mga tukang. Sige, ano po iyo bang gusto mo ma-update mo na kita or ma-Sona kita?
1: Pwede man mag-Sona na kita.
0: We can talk about the SONA, mga tugang, because also interviewed in a radio program, no, ano to, sa FEBC, tapos, syempre, pighapot man, so sa kuya man na reaction, manungod naman sa SONA, presidente, and syempre, ang primerong tang reaction dyan, bilang mga, sila, mga public servants, punta duman sa presidente, so mga tuya man na piga-advocate, sa tuya man ng mga pinaglala, priority measure, mga presidenta sa mga lokalidad, mga respectan.
1: Yes.
0: And hinanuman so prioridad ta sa edukasyon. Tungod po doon micro, small, medium enterprises or economy. Siyempre, hinanap taman duman so prioridad pag-abot sa mga needs digdi sa Bicol region ba yung mga kaipuhan na digdi enerhiya kaipuhan na syempre transportasyon ma-improve ang sa tuyang mga dalan kung igwang bago na mode of transportation such as the train no nabanggit ba yun parang walang specific mention of those things and of course disaster risk reduction and management or DRRM makaipuhan ta po ng lokalidad so daing mention talaga yob because we talk about in our previous episodes kang sa tuyang programa ito po bagang tungkol sa school safety
1: yeah
0: oo act ta ang right. Presidente baga may SONA it was it's an address to the Congress no to the Congress so usually piga tataraman duman ini ngaya isa sa batas no ngaya parang hinihingi ko sa inyo na nagawing prioridad itong tungkol dito na
1: yes.
0: Maisa batas ito ganyan so inaanap natin yun sana oo, pero walang mention ng ganun considering na ming ang mga nangyayari sa school ang violence no ang school violence hinanap ko rin yung tungkol sa building of classrooms because last year may kung hindi ako nagkakamali merong binanggit na 40,000 classrooms to be built. So syempre we're actually waiting for an update on that and in reports na previous reports na hindi pa tayo nakakaabot sa goal natin of building 40,000 classrooms.
1: Isa pa 'yan.
0: So yeah, well magayon man so naging announcement kang sa tuyang presidente manungod duman sa paghali kang tax
1: stamps laws
0: sa radit na negosyo.
1: Yeah.
0: And of course, we have the system systems laws pag-abot sa electricity and power. So, inimiti sa para matabangan ang mga negosyante ta, mga sa radit na negosyante ta. Kasi nabagang backbone kang sa tuyang ekonomiya. So, dapat matawanan man si ng suporta, lalo ng unyan. Grabe, haralang kao ng barakalon talaga. So, iyan, ugmaman ako duman sa parting ito. How about you, Yob? Ano ang how sa imong reaction. But before that, gusto kong batiyon si Jean Christian. Jean Abrera, morning po, BMN City Councilor.
1: Morning.
0: Willie Nobora, good morning po, BMN Councilor Onrubia. Pa-shoutout po sa kuyang Akin.

0: Lloyd Wilson, Paular Nomura. Speaking of Lloyd, parte po ini si Lloyd kang Youth Ambassadors Program.
1: Ah, nice.
0: Oo. So, maugmahon man kita that the Youth Ambassadors Program News here in the city of Noso under the Gender and Development. And later on nga ni Igwang Youth Kong pig-invite man kita to be a part of August 1. So, thank you for nakita man po ano nag-program. Siyempre, together with our volunteers, no, and the GAD office as well as the whole city government kang mga nakaagi with then Mayor Griselle, and now we thank of course Mayor Ray, no, sa pagpadagos po kay ning programang ini.
1: Ayan. Siguro before I share takeaway doon sa SONA, gusto ko po muna batiyon ang sakuyang amigo, ang satuyang amigo BM, si Kagawad Mike Boticario, kang Barangay Hacienda. Mike, day, God bless. Mag-ugma ka, and may God bless you, and masalo ka service, Shenda.
0: Birthday, yan, one
1: si Kagawa, amigo tayan.
0: And salamat abi sa si imong suporta through the years, and hagad mi ang sa imong marina salud, and of course, long life, and umahan, servisyo publiko, and of course, success.
1: Yan.
0: We also greet Ate Sholly Noor na permita naka antabay sa satuyang programa, si Princess Neil, Adele Basmayor, Maria Bungapat, Sholly Noor. Now listening, si Tita Farida Peraha.
1: Ayan.
0: Si Tita thank Farida. You. And narumduman ko, at pinag-pray ni Tita, man talaga si Tio Dun, ang satuyang uncle, natugang ni Mama. Siya po ang Tio Onima at natuma bunso.
1: Yes.
0: Po sinang magturuga, ama po pampito. So, iba niya po ng mga tugang na lalaki, nagpaaram naman. So, sina po natanda tulong babayi. Oo, so, narumduman ta. Tapos, syempre, kang mga nakaagi. Kaya, di man talaga kita man nakaluwas ta. Kita nasa pagmundo because of the death of our
1: uncle.
0: Na talaga po, grabe man ang suporta sa muyang duwa ni Yob.
1: Yes.
0: And pareho po sina talaga ni Yob na nasa education sector. And panabaon po talaga ang pagturo na siya na pag na ano siya Yob eh, kang nagtuturo siya naman siya inatake.
1: Yeah.
0: Oo, kang siya nagtuturo sa City College. Ta, ano po siyang advisor sa DepEd Tabaco.
1: Yes.
0: Ay, kang mga nakaagi, ano, siya ang supervisor sa Araling Panlipunan. And, syempre, igwa po siyang time man talaga to teach in other schools. So, nagturo po siya sa San Jose. And, muya niya nga ni ITV Community College. Oh. Last may panghuron.
1: Iyan man ang last may huron.
0: Request niya ako na kung po pwede daan na pag-day ako, masab siya. Ma-substitute siya sa klasiko na siya ang magturo. Maski na tigturoan ko taxation. Oo, o kaya
1: adalo niya ang taxation.
0: Adalan niya talaga iyan. So, dedikasyon niya talaga sa pagturo sa sa trabaho. Kaya, grabe man ang satuyang pagsaludo, syempre, kay Tio Dudo.
1: Okay. So, sa SONA, never po nabanggit ang manungod sa Cadena Act or ang blockchain, the budget initiative. Ini po ang pig-champion Makino. Ano po ining Cadena Act or blockchain the budget bill? Kunin po nito na mas maging bukas at mas mababantang paggamit ng pera ng bayan. Inaatas ahensya ng gobyerno na ilabas ang mahalagang datos at dugnay sa paggastos ng pondo upang matiyak na napupunta ito sa tama at hindi sa katiwalian. Ang kapag may isa batas ang Cadena Act, mas madaling makikita at pababantayan ng taong bayan kung saan napupunta ang ginagastro. Isa itong mahalagang hakbang sana para gawing mas transparent at mas accountable ang paggamit ng funds ng bayan sa pamamagitan ng makabagong technology gaya ng blockchain. Yun, dito nabanggit eh. Kasi di ba ang ever since naman, yun yung sinasabi ni President BBM na maging transparent this time ang government. Ito sana yung isa sa mga concrete steps, yung Cadena Act o blockchain the budget bill.

0: yun nga na mas mahiling takota kung sain man ang papaduman ang budget. Actually nga BM, magayon-inipunan sa LGU. Magayon-inipunan sa LGU, iguhanap po GUs na mas transparent po yung budget. Mas duman po. Ang pinuna na po yan ni Naga City under the leadership of Mayor Lenny Robredo. Iguhanap po sa portal, Naga City Budget Portal. Andun po talaga yung details. Very user-friendly. Maduman ka lang sa website. Mahihiling mo ang annual investment program. Hiling mo ang annual appropriations ordinance. Mahihiling mo ang budget. Tapos pira ang remaining balance level. Up to that level. Kasi po yan na budget, it's the people's money. Kumbaga, the principle is that nararapat lang sana mahihiling kang taong bayan. Paano piggagamit ang pondo kang bayan. So, arang po nindo mga tugang sa local government, igwa kayang mga special funds na pig-apod. Igwang fund manungod sa education, ini po ang special education, nahali iyan sa 1% kang real property tax. Igwa man kitang fund for mga trust fund, ini so mga fund na hali nga sa national, na and this is intended for this particular purpose only, iyan po ang kahalagan kang trust fund. Kaya po siya inapod na trust fund, dahil ining pondong ini ay nakalaan this particular purpose, dahil mo siya pwedeng gastuhon sa ibang bagay. Igo ang managitang general fund. Pag sinabi pong general fund, ini ang pondo na pwede mong gastuson maski sain. So, siguro BM, one of these days, we can talk about the budget again, because budget formulation na naman ngunyan for this year 2027. Actually po kami sa Tabaco, nagpuuna po ang annual investment program. Kasi po mga tugang, dahil pwedeng budgetan ang sarong programa, ang sarong proyekto, o ang sarong activity, papagwar annual investment program. O iyan po ang pick-upod na AIP. So dapat po duman sa AIP formulation, dapat po involved na duman ang mga CSOs, ang mga community, tanganing. Pag-abot pa man sa budget formulation, yaw na siya sa AIP. Iyan po sana ang pig-encourage me. Nagpaluwas po kitang resolution na ma-operationalize na po ang People's Council. Kasi po, digdi sa taba itang People's Council Ordinance. Way before pa po iyan. Ngunyan, kayo po na po siyang i-implement. So, nananawagan po tayo sa executive at sa paagi po ang resolution na ipinasar kang sanggunian ka mga nakaaging na ma-operationalize na po ang People's Council. Kasi po, ang model po kay Nis Naga City po talaga na bago ipasara ang budget, kaypuan mo na mag-agi ang AIP, ang Annual Investment Program, sa People's Council. Duman po ma-input. For example, ma-input duman ng PWD sector na dapat nga kaiba manin ang mga farmers, ang mga fisher folks, ang mga federation of yung mga tricycle. They're part of People's Council, ang mga fraternities, sororities. Kasi po, nahiling ta na dakulo man ang gustong mag-ambag sa community development. Pero para po mangyari yan na community development, dapat may budget. Pondohan. So yan po sana ang kalagan kang People's Council. And sa national level, yun na po kutainin Kadena Act. So it was not mentioned by the President.
1: Ayan po, pigahanap naman iyan as a priority measure. Kasi sa paagi po, zona, duman po napapahayag kang Presidente ang mga prioridad. Ini ang dapat i-prioridad kang Kongreso. Of course, nakulun man yung mga prioridad sa agrikultura, sa enerhiya.
0: Yeah, in fairness.
1: Oo, sa DRR.
0: In fairness po.
1: Nakulun man. Alagad, syempre, sabi ta nga ni Kasubago, we started with our aspiration na sana sumama-utaman.
0: Yes.
1: Mailagay.
0: Yeah.
1: Kasi only 23 months to go.
0: Yes.
1: Oo, 23 months to go before matapos sa termino kang satuya po na presidente. So, syempre, excited man ko takita na mangyari iyan, ngunyan na Congress, ano. Pero sana, ibang experts na nag-analyze man kang zona ni President, na yung mag-ibig sabi yun na pagdain na mention
0: yeah.
1: na mangyayari.
0: Yeah, yeah. In fairness,
1: that's
0: man.
1: That's true. So, may mga rason man ang presidente kung nata ito
0: binanggit
1: niya.
0: Oo.
1: Na rocket gate, may binanggit na makakapaano da kitang rocket, makakasend kitang rocket sa outer space. Nabanggit ang energy. So, sabi Sona is very political, syempre.
0: Very political po ang Sona.

0: critical. So,
1: oo.
0: Yes.
1: Sabot na dapat iyan.
0: Yeah, right, right. But of course, syempre, ang another siguro reaction, no, na sana mangyari.
1: Yun.
0: Mangyari.
1: And if there's something na remarkable sa sinabi niya, so ipoprosecute niya na daang former speaker. Diba yun yung bungad niya eh?
0: Oo. Yun yung sinimulan sa
1: sinimulan
0: ganun.
1: Sinimulan doon.
0: Sinimulan sa ganun. Accountability.
1: Accountability.
0: Kasi last year, susona, pag bulgar kang...
1: Oo, mahiya naman kayo.
0: Walian issue pag kumpron sa Kongreso.
1: Oo.
0: No, sa nangyayari o kaya sa... Bako lang sa Kongreso, sa ibang mga ahensya, sa mga ahensya kang gobyerno. So, ngunyan, na taon, sabi niya, aasahan ta.
1: Yun. Sinabi niya mismo yan.
0: Ang kaso na isasangat laban sa iyang pinsan.
1: Former speaker.
0: Bako manda siya presidente ng pamilya niya. Presidente siya ng Pilipinas.
1: Yan.
0: Kaya, so, maski sisay pa.
1: Excited dyan ng taong bayan sa mga susunod na kabanata.
0: Yet to be seen. Oo. Tingnan natin.
1: Tingnan natin.
0: Tingnan natin. So, yeah. Generally, syempre, hopeful kita.
1: Mm-hmm.
0: No, hopeful kita sa mga mangyayari. Pero they mention yung kang barangay and
1: yes, yun nga, which may, yun nga din yung gusto kong sabihin. No mention of BSKE. Elect.
0: So, siguro baka ang buod sabihin kay ito.
1: Para sa ko, tuloy.
0: Tuloy.
1: Kasi, para po sa kuya. Kasi na-set na po eh. And ready, nag-prepare na ang COMELEC.
0: So, that's November, no?
1: Yes. November. So, then yaman minention. So, I guess, status ko, tuloy. Tuloy siya.
0: Right. Good morning, BM Sheena and Counselor Yob from Maria Lourdes Orbita.
1: Yan.
0: Romel Magyasang.
1: Lourdes po, ang Barangay San Carlos.
0: Kagawad Lourdes.
1: Tiyaon Taan.
0: Yes. Romel Maglasang Mirabel. Good morning po, Attorney Sheena on Rubia de la Cruz. Talaga. And Counselor Yob.
1: Good morning.
0: Shout out po, Mel TV Vlog.
1: Yan, Mel TV Vlog.
0: Grace Cabria, good morning, Wad and BM. Shout out po din sa Purok 5, Salvacion, Tabaco, sa Cabria, sa family.
1: Wow.
0: Sa Novenario family, gandang umaga po sa kanila.
1: Good morning po. Good morning.
0: Cherry Car Borja, good morning po, Attorney Sheena and Counselor Yob. Sabi ni Cherry, Ate Cherry. Ayan. And good morning po. Shout out po sa Kanaway Malilipot. Ayan, nagpapacheck naman na attendance si Rencore.
1: Ayan.
0: Kanaway. So, speaking of budget, Yob, nagpapahasa man ako manood sa budget talaga. Nag-take man akong course, executive class, sa Ateneo School of Government, manood sa fiscal management. So, magayunan po, so, sa muyang tinukarduman, manood sa mga special budget, may health budget, no, na na nakukuha, or di giri-aram kang ibang local government units na available. Oo, na pwedeng mag-request.
1: Yes.
0: So, yan, for our hospitals. Another, syempre, so, bilog na budget process. Kaya, importante mo talaga ang citizen participation.
1: Yun na nga nito.
0: Sa budget process.
1: Kaya People's sana, Council.
0: Sana nga nito ta. Yan, transparent. Syempre, mahiling ka talaga.
1: Yes.
0: Ang where the people's money go. The people's money goes. So, yeah, let's hope for the best. Rolando Cortez Budoso Jr., good morning po.
1: Si batchmate.
0: And Attorney Sheena.
1: Batchmate ko yan.
0: Ay, condolence po kay Sir sa family dahil sa pagkagaling ni Sir Edgar. Naabutan ko kang nasa third year high school na tigtuturuan na subject values
1: education. Yes, yes, yes.
0: O araling panlipunan, wara pa ka ito wara pa ito ka ang K-12 wara pa manangad ka panahon kaya iyan bati ko man po si Noah Magdaong na advance happy birthday nakatutok naman sila Madamda Magdaong Ludi Ellen Cabri and Rodeline Tindugon pa sige Yob now your updates 8:44 na
1: updates yun po no ang update ko lang po ngunyan pigaadalan ta po. We want to refile in the 9th Sangguniang Panglungsod. Ito pong ordinansa na turn down kang Sangguniang Palalawigan before sumanungod po sa pagtaoki incentives sa mga palaro and other academic

0: win ano academic winners. Tinurn down po ito kang previous sanggunian palalawigan dahil ang pigsabi po kang previous sanggunian palalawigan, we cannot use public funds for private purposes. But we have a different opinion on the matter. That's why being the chairperson of the Committee on Education, we will refile it. Aadalan tano and i-defend tayo sa sanggunian palalawigan. Kasi BM dati may final ng ordinansa na mataoki mga incentives baga sa mga palaro winners. Tinurn down yun kang previous sanggunian palalawigan. So ngunyan, we will refile it and this time we are ready to defend that.
1: That's right.
0: Sa sanggunian palalawigan ng Albay. So that's only my update. Kang mga nakaagi kaya, nakapag-update na po kita sa mga napasartang ordinansa. And we are very excited for the implementation of the Educational Service Incentive Ordinance. Matao pong 1,000 pesos sa gabos pong public school teaching personnel this coming Teachers Month. Na nasa kay Mayor na po ang bola kang implementation kayan. But the Mayor is very supportive of that. So, yan man sana po BM sa kuyang update. Manungod po sa mga nakaaging simana. Padagos pa po, dakul pa po ang work. The work continues. Session mina naman po next week. Kaya abangan po nindo yan. Ang agad ko man sana po sa mga paradangog ta, magiling po kamukhang session. Every Tuesday, 9 a.m. to usually hanggang hapon. Para po aram nindo. Live stream po iyan. Kaning den na po kang magparahapot, ano, pigigiribo mi, yaong po duman, every Tuesday sa Facebook page, kang sanggunian ang panglungsod, maghiling po kamo. Encourage you to watch it para po updated kamo ka mga nangyayari di sa tuyang syudad. Salamat.
1: Ayan. Tama po mga tugang, we invite you po to watch sa lupuining measure for transparency.
0: Yes.
1: And of course, accountability. Na magdalan po kita kang sa tuyang sesyon ini po pigigibo kada Tuesday sa sanggunian palunsod kang tabako na page alas sa 9 yob no 9 a.m. ang sa inda pong sesyon. Pero may mga pagkakataon man na pigigibong Monday or kung anong aldaw na nagsiset, halimbawa may special session, and kami mantabi sa sanggunian palalawigan kada Tuesday. Yan, Tuesday 2 p.m. Naka-live man po kita dyan sa ano po, Radio Veritas, and naka-live man po sa PIO or the Albay Provincial Information Office. We also invite you na mga tugang na i-like and follow ang Albay Provincial Information Office sa mga updates sa Kapitolyo. And hagan miman po, syempre, na i-like manin siya, babe.
0: Please po, ang, please follow.
1: Ang attorney Sheena Onrubia, palike po iyan, official Facebook page po.
0: Yes.
1: Attorney Sheena Onrubia de la Cruz, niya on tabi iyan sa niya update. And of course, si Consi Yob Onrubia.
0: Yan po ang page ta.
1: And, yan po dyan ang mga updates, tama?
0: Yes po.
1: Oo,
0: yes,
1: so
0: po.
1: Dyan po, mahiling tama sa mga photos. So, may mga pico-cover man po kita mga programa, mga events. So, we really encourage you to watch mga dugang. So, ako man po bilang sa kuyang update, kasuun ma po nagkundo sa committee hearing. Ini pong mga committee hearing po sa tuwang Committee on Laws, Rules, and Oversight. Nakaagibaga na pag-ulayan ta naman sa ano ang role, ano tabi ang trakanya, iba ni Committee on Education, Committee on Public Orders, pati man ang Committee on Power and Energy, ako man tabi, Rules and Oversight, Committee on Trade and Commerce, pati man ang Committee on Rights. And pag-abot sa Committee on Human Rights, talaga po na pong human rights caravan, mga advocate,
0: yes.
1: Awareness of our rights, human right all over Albay. And of course, syempre, prioridad na po sa First District ang pag-abot sa oversight at sa mga spiga-adalan na mga MOA bago po maglaog sa kontrata ang sa tuyang gobernador. Ano po ga-adal, masusin pag-aadal sa samuyang komite, ang Committee Oversight. And saro po sa pig-adalan mi, ano po, Environment and Natural Resources sa pag-maintain tabi kang sa tuyang Albay Park and Wildlife. Igwa po kitang ano pa, if yon po dyan ang mga animals, wildlife, animals na to DNR sa na rescue ng mga animals na extinct na. O anong buod sabihin ka iyan? So mga nagpapara na ng mga animals sa indaman na species.
0: Mm, mm.
1: So

0: Ngayon po dyan, so pag-review taman kang management, ilang kita depository kang wallet, dapat natataunan man kitang suporta kang DNR. So,
1: yes.
0: Kaya pinagad na nireiterate po sa DNR na, uy, tabangan nindo kami. So, we need a quarantine facility. We need itong feeds, medicines for the animals. Siyempre, kayo po hantayan. And, kulun pa po na manood man sa issues kang collection, entrance. So, ang talagang common man na feedback duman, mga tugang, iutabi ang medyo ano na, old ang facility. Ngayon man po sa satuya man na sang, so, naringaning ma-rehabilitate po ang satuya wildlife. Another tabi, inimagayuno na manood sa education. Although this doesn't concern District of Albay, tasama nito Community College ini. Kaipo

0: Sabi niya po, igawin niya ka mong tabang. Ta ako ngayon nagtuturo sa community college and nahiling ko ngayon pang human ako man nagtuturo man sa Tiwi Community College and nahiling ko man duman. So talagang need. And actually, ang ma nito nagyog ta kung makakahagan na tabang sa provincial government, pwede sinang ma baga accreditation ni Dabilong Community College. Ta may requirements syempre ang GED na dapat
1: may
0: administrator.
1: Right.
0: Na importante talaga guidance counselor for example. Pero na delay, dahil na delays from the inang UNIFAS e pag may scholarship na UNIFAS, libre ang tuition. So sa Indayob, dahil pa libre. So ang nangyari, kulang su tuition ka na mapasweldo sa mga teachers.
1: Tiyo.
0: So many needs. So, iyan, tabi, pigaadalan man iyan kang sa tuyang
1: right.
0: Iba po magtaong tabang ang na gobernador o sa pagkang tats or donation na update ko man itong manungod sa JV DAFTA. Saka ito yob ang donor, ang Belmonte family.
1: Yes. Sir Josie.
0: Oo, so familia. Yes, si Speaker. Sunny.
1: Speaker.
0: Duran. Josefina
1: yeah.
0: Duran Belmonte. Oo. Ay, yes, kasi...
1: So, inaan ni Speaker ata?
0: Ina.
1: Lola na Mayor Joy.
0: Lola na Mayor Joy. Betty...
1: Asawa ni Mayor.
0: Mayor Joy. So, yun po, ining taga ano pala, congresswoman pala ito kong 3rd District. Tagaligaw. They donated, kundi ako nasa sala, 3 hectares.
1: Kaya yan na natutugdukan kang...
0: Oo, it's 1963. Oo, may nakatugdok na dyan. Pero ang formal nangyari, ang formal donation 1,000 during the time of chat. All donation kay ito, pick up date lang.
1: I see.
0: So, need of donation, dami na barayadan, etc. So, arogan yob na importante, dahil nahihiling kang tao, mga, you know. Kaya importante man talaga na sabi ko nga, pati kung maganda man na nakalive.
1: Oo, yun nga yung sinabayan ko. Kita na lang, ang finished product. Then, na nahihiling sukonsuri, sakripisyo, sleepless big appreciate ta po ang mga staff.
0: Yeah.
1: Ang mga researchers ta. And mo, ako pupuyat kita para sa sarong ordinansa.
0: That's right. Grabe na. Gaingkod
1: balugang.
0: That's right. So, kumaga, we are more than, attend lang ang event.
1: Abi.
0: O itong mga lingkod natin. Nag-a-attend ng support. Pero the, the work scenes, yan po talaga.
1: Yeah.
0: The ita nahihiling. Pero sabi, kaya baga may mga nagbo-vlog.
1: Oo, may nagbo-vlog. Like, my day, this is at the moment.
0: Kasi talaga na-appreciate, no? Sa
1: yes.
0: Trabaho. Clara Remonte, good morning po, Ma'am Sheena and Sir Yob. Of course, ni Dante Borselli, sa kahalat na dasin, Dayob kang patrivia.
1: Bago ito ko, happy birthday sa kapitan po kang matagbak, si Cap Almonte.
0: Yan. Cap Almonte,
1: happy birthday po.
0: Happy and birthday.
1: And siya ang Anita Farida na yaon sa Qatar. Oh, madagit pa rin deko na shout out. Joke shout out po sa mga anak ni Tita Farida Peraha.
0: Ayan, yan po ang family. Neri Albate, Albalate, good morning po BM Sheena and Consio. Yesterday from Unifran, mga kapamilya.
1: Shout out po sa mga primuhon, primahon ta dyan.
0: Mga tiyuon, tiyao. Good morning po Consio, Attorney Sheena. Shout out po kay Atar Bungapat and Kuya Luis Bungapat Basmayor.
1: Ayan.
0: Hey, grabe, makaskaso niyo. 3 minutes to go. So, sige, magpa-trivia na kita. Ayan. So, mga... Ayan, si... si Ma'am Cassie.
1: Oo, Ma'am
0: kilala
1: Cassie.
0: Kilala CCS ka.
1: Oo.
0: Si Yung, ano yun?
1: Tabakon. 3 to 6, CCS.
0: CCS na po siya ka. Kaya, altar boy ini.
1: Oo, sakristan po.
0: Sakristan siya. I'm listening right now. There's you always. Miss you, my bitawan. Si Ma'am Cassie.
1: Thank you, Ma'am Cassie, for
0: teacher,
1: that. Salamat po.
0: Ma'am Cassie po ini. Si Ma'am... Kang... grade 5 sa lang. Grade 5 sa Tabaho, no? To all sa Tiwi Community College. See you later.
1: May exam.
0: See you later. So, yun. And may good news man, syempre, kita sa Inda, di ba?
1: Oo. So, trivia ta.
0: So, yob.
1: Oo. Ano, na-istorya ko. Give me that ipopropose si Senator Bam na dahil nabanggit ni President BBM.
0: Anong, anong bill ito, ito or measure?
1: Oo. Ito.
0: And alam mo yung, excited mo na talaga ang trade and commerce. Big, big career ko. Dako na hiling ko. Dako lang pala ng tabang.
1: Dako lang. Countries.
0: Pag nag, nagdako lang ang investment, dako mo na employment.
1: Like,
0: may income. May income may
1: pag may income, may pagkahabon.
0: Kung may pagkakan, di magiging healthy sinda.
1: Pag healthy, alipa. Diba?
0: Kaya, importante yun ang

0: economic plate there.
1: Yun. By the way, nagpaluwas po kitang resolution na tapo ang Eldaco na kung kumak na gunting or other metal crafts, kwaon po city shared na yaon po sa Barangay Kobo.
0: Yan. Yan.
1: Support ang mga digi sa ano. Man po, next session, this time, sa mga commercial establishments man. Encourage to purchase mga gunting, mga metal po sa Barangay Kobo and other places in Tabaco.
0: Yes.
1: Supportahan kita.
0: Igo po kitang pig-apoy. Magayon nga ni Iwan ka.
1: Oo.
0: Po, kaipuhan mi, ki mga graphic artists and so kung igwa po ka mong mga mid-bid na willing po mag-work. Talaga po sa sina.
1: I-refilis.
0: Oh, 0995-420-1404 0995-420-4 o sa mga pages sa
1: yes.
0: Your account sa Facebook we are Ethic Artists.
1: Ayan. Ano, job hiring po ini.
0: Yes. So, yun po, nahapot ni question.
1: Trivia question.
0: Paki-message sa 0995-420-4 and add. Ayan. So, ang po.
1: Oh, iguana.
0: Yeah. Ang sumagot ay si Mary Ann Borselis.
1: Ayun.
0: Kadena Act or Block.
1: Very good. That's right.
0: Congratulations! Paabot in Tabaco.
1: Ayan.
0: Thank you and God bless everyone.
1: Happy Saturday.
0: Initabi ang sa inyong mga lingkod bayan, Board Member Attorney Sheena Onrubia.
1: And Councilor Arnold Yob Onrubia.
0: Higi po sa programang Lingkod Kad o ang alas.
1: Salamat. Happy Saturday. Yes.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Kun ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pati gahalap mo?

0: Tricycle.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ansa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Buterkan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Dumbon, Tabaco City. Contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933 113 1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio Ting Dugana!

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
9: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
10: One Radio, Ting Do Gana.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
5: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
4: Madali yan tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule. Gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
5: Isa nga, may masubukan niya.
4: Wow! Lika na tay, Zumba na.
5: Hala sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
6: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family.

Salamat tumina po. Alright, Diyos marahay na pagkaudo mga katindugon. Happy, happy, happy Saturday, Tabi. Sa gabos na nakatutok sa mga oras na ini. Wow, Sabado na naman mga katindugon. And today is August 1. Grabe, ano? Madali yun ang aldaw, madali yun ang simana, madali yun ang bulan. Gali sila paros na minaagi, Tabi. After August, bare months na. Kaya, syempre, magkakadarangugta na naman ang mga malipot ng mga pampaskong kanta. Anyway, mga katindugon sa mga kakabukas pa sa Natabi, kansi endang mga radyo, kamo po ay nakatutok digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Kariba na tabi nindo mga katindugon na siyempre si DJ Vico Tabi. Mga kariba na nindo po ang ngunya na alas 12 sa God alauna nin pagkaudto. Kaya siyempre habang na ngurod to tabi dyan, ano daw ta, tumutok na kamudigdi sa Corahao Radio Show. Siyempre kariba naman tabi niya to ang 47 barangay, kan syudad nin Tabaco, lalo na tabi ang 47 sangguni ang kabataan councils, kan syudad nin Tabaco. Kumusta tabi kamo dyan? Kumusta ang mga SK officials, kan barangay nindo? Aber daw tabi, sige daw. Paki-padara daw tabi sa tuya, kan mga ano nindo dyan. Kan sa indo pong mga hinaing, o kung anuman po ang sa indo mga... napapansin na sa endo po mga sanggunian ang kabataan officials. Anyway, kumusta man tabi ang mga katraning niya to ng mga banuaan? Mapiesta na sa TV, ano? Happy, happy, happy Coron Festival tabi sa TV, Albay. Kumusta man ang banuaan ka na malilipot? Baka kay Santo Domingo asin malinaw.

All right, mga katindugan, kung may mga muyat-habi ka mong ipa-wash out dyan, ipa-shout out, may mga mensahe ka mong muyang ipa-abot, mga public announcements, kung may mga muya ka mong bation, padrahan na tabi iyan sa tuyang mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Okay, tabi mga katindugo na live na live na din po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin niyo lamang po ang Facebook page ng One Radio 91.3 News FM.

Atin Dugon. Happy, happy, happy birthday po sa Gabos na nag-celebrate kan sa indang birthday today. May God bless you a thousandfold. Ay, birthday man pala tayo ni Chio Roger. Chio Roger Largado, dyan po sa San Carlos, Tabaco City. Happy birthday tabi sa imo. And sa Gabos po nag-celebrate kan sa indang birthday or anuman ang sa indong pag-celebrate ngun yan. Hagad mi tabi ang kaugmahan nindo. Mag-ingat sa tabi. As in, syempre, i-enjoy ang aldaw na inita. Primerong aldaw niyan kan Agosto. And syempre, mag-doble ingat tabi. At sabi ninda, kapag bulan daan in Agosto, uso ang diriskwidohan. Uso ang mga... Di pigaasahan na mga pangyayari. Ano kaya, Dabi, mas maray na po na nag-iingat kita, doble ingat kita, lalo na po kang mga nakaaging simana. Ano, grabe po ang mga nangyayaring vehicular accidents. Dakulong po mga nangyayaring vehicular accidents, Dabi. Kaya sana sa mga nagmamaneho, mag-doble ingat, Dabi, kita. Takong bako man kita sumadiskwido, tibaad po kita man sumakadiskwido, Lugod. Ano? Kaya mas maray na po na nag-iingat kita sa lalo na kapag nasa tinampo. Ano? Anyway, mga katindugan, oras niya to sa alas 7 minutos, makalihes ang alas 12 yan yung pagkaudto. Mag-iribahan patabi kita sa good alauna. Dayo muna mag-arali. I'll be right back after.

0: Radio.
1: Tindugon na.
0: Tindugon na.
2: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaundo. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: right, 14 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakasakura, How Radio Show sa One Radio. Ini po si DJ Vico, mga katindugon. Kaya diba nang tabi nindo sa God alauna ngunya na pagkaudto. Naka-live na po kita sa Facebook. Ayan, thank you so much po, Daddy Loinks. Chair, ano, Chair Rex Kikay. Naka-live na po kita, no? Alright, kaya tabi ko yung mga mensahe ka mo yung ipabot, may mga komento po ka mo. Ayan, ipadara na po iyan sa satuya pong Facebook Live. Anyway, mga katindugon, very trending mo niyan. And ano, and flag ceremony, ano? Alam ko, gabos naman siguro aware na may apat na kagawad. Digdi po sa tabako na na-suspend dahil po sa pag-atindir ka na flag raising ceremony. Ngunyan mga katindugon, required ba talaga ini sa mga public officials, lalo na po sa barangay level? Alright, yes mga katindugon, barangay officials are generally required to participate in the Monday flag raising ceremony. Ayan, at syempre, barangay ay part man po grare kan local government unit. Ano, according po sa Republic Act No. 8491, Flag and Heraldic Code of the Philippines, Section 18, requires all government offices to conduct a flag raising ceremony every Monday and a flag lowering ceremony every Friday. And syempre, may circular, memorandum circular man po kaya ng Civil Service. Ayan. And syempre po, may mga ano man iyan, may mga excuse man, pwede ka lang excuse kung ikaw po ay nasa official travel, kung ikaw po ay may kahilangan, and syempre po, may excuse man po iyan. Anyway, mga tindugan kaya siguro sa Monday, ano, first Monday of the month, may ano iyan, may alas gabos na gayod. Gabos na barangay, ano, mag flag raising ceremony na. Ta, bako lang ini sa day na participate eh. For sure, may mga barangay na garida eh naman talaga initig kakandak, day na initig gibo. Kaya sigurado sa Monday tabi, ano, malisyaho nindo sa saindo pong mga barangay kung ang mga barangay nindo ay nagkakandak kay flag raising ceremony.
1: Salamat tuminabot kasi nalabar mo ang pusong diin pong mabutod. Kunya lang imataan pagkamuot na halina panahon tuminuro.
0: Anyway, mga tindugon, na August na tabi. Oo. Grabe, August na. Kaya syempre, ngunyan na August, magsa-celebrate na naman po kita kanlinggo ng kabataan. Ayan. So, magiging exciting ining maray. Daw na po hindi sa tabako. Anyway, saro po sa mga activities kan Local Youth Development Office kan tabako or LYDO ana soya, ano, ano po ang soya? Ini po ay ang State of the Youth Address. Tigagibo po ini ginibumi na po ini last year kay ribanan po ang SK Federation kan tabako sa tabang man po kan LGU tabako. Syempre kan Gender and Development Office nagkandak na po kita kay ni last year and ngunyan na August 29, ano, sa mga SK officials po na nakatutok ngunyan, ang SOYA or State of the Youth Address ay gigibuhon po sa August 29 alauna sa God alas 8 ninbanggi dyan po sa Bicol University Auditorium. Ayan, ini po, ayan po ang pagkakataon para man po mag-share o maglatag kan sa enda mga accomplishments, maglatag kan sa enda mga projects, mga programs, and mga SK chairpersons kan tabako. Siyempre, kaya diba naman nato dyan ang mga SK officials, kaya dapat present at tabi ang mga SK officials, ano, sa soya, mag-atinder tabi. Alright, and of course, mga katindugon, ngunyan po, August 1, dyan po sa Blue Hotel. Ano yun, dyan po ang satuyang mga participants kan Youth Congress. Congratulations to the Youth Ambassadors of Tabako. Nataon na ngunyan kan Youth Congress. Congratulations po sa Indo sa pagpapadagos kanan. Ako po ay Bunga Man Congress. Ano? Bago pa ako SK dati, saruman lang din po akong participant kang Youth Congress. Ngunyan, nasa ikaapat na taon na sinda. Kaya syempre saludo po sa mga youth ambassadors kan Tabaco. Syempre sa tabang man po iyan kan Gender and Development Office kan syudad nin Tabaco. Of course with the support of the LGU, with the support of Mayor Ray Bragais, and of course kan mga city officials niya to. Anyway, shout out po kay Ma'am Cherry Carbor, ha? Happy, happy, happy lunchtime po sa Indojayan. Kain katabi ngun niya, Ma'am Cherry Bor, ha? Ayan, si Rex nakakomment na siya. Ayan, hi Chia, sinibot-sibot na si Matahuna, day na daas siya, makapabate. Oh, ayan, condolence daw po pala sa tugang ni Tio Ed. Then pabati man ako kay Mudang Chair na hirit kikaon, kilang ka. Well, nagdadangog sa emo today. And kila Lola Sean, Lola Ambing, Tia Press, and Tia Joy. Sa

Yung Bayan TV Albay na naghihinanyog sa imo. So bago pa daapo, day nag, day pag-alas 12. Thank you so much, Tabi, dyan sa Indo. Ano sa firming pag-antabay? Ano mo si Ramon ang langka ang unyan? Suyunog na bang ang langka? Anong mahamutong pati iyan? Pero mas si Ramon ngunyan, mga katindugo na gulay? Santol. Takulo ng santol ngunyan. Hello man po sa imo, Christian Macenas. Marhay na pagkaaga, Tabi, sa imo dyan. Kung hain ka man ngunyan, i-comment daw po nito mga katindugon kung ano ka mo, kung hain ka mo. Anong ma-shout out taman, Tabi, sa Indong Barangay. Anyway mga katindugon, dakul pa po kitang pag-uurulayan. Kaya mag-iribahan pa kita sa God ala una ngunyan na Sabado. Sa alright, di muna tayo mag-rally. I'll be right back after this. There is Padava Taka by Diwata.

0: Gune.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Boses mo, madadangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, 27 minutes after the hour of 12. Alas 12:27 na tabi din pagkaudto mga katindugon. Alright, sa magkakabukas pa sa nakansenda mga radyo, kamo po ay nakatutok digdi sa Koraha Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Initabi si DJ Vico mga katindugon. ANSK Federation Public Relations Officer Cantabaco City. Anyway, shout out. Yan, ang Barangay Council kan sa Barangay San Carlos Tabaco City, hada bay punong Barangay Andrea Brizuela, nagpa-participate kang flag raising ceremony with together with the appointed barangay officials. Oo naman. Salamat tayo bigagawad Orbita. So, Swagerong vlogger, shout out po sa mga taga San Carlos. Ayan, shout out tayo si Ano Jan. Shout out po kay Mama Mary Ann Rebulanan. O yeah, happy fiesta pala tabi sa ano, sa barangay Buhian. Haloy na makiisip ano. Happy fiesta tabi si Ano Jan, barangay Buhian. Ayan, syempre, kay SK Chairperson Gerson Buske, lo tabi si Endo dyan. Ayan, dahil tabi, dahil talaga ipalagpas ang oras na alas 12, Chair, ultimo paglaban ni Mudang sa gripo, daradara na dyan. Para lang madangog ka. Ayan, salamat un pong marhay. Ayan, salamat tabi sa, ano no, sa pag-appreciate tabi. Oo. Anyway, tabi, mga katindugona, ayan, ini po ang mga hatod na programa, activities ka nasangguni ang kabataan Bacolod. Ayan, sa pahinganot po ni ASK Chairperson George Pancho. Initabi yan sa endong calendar of activities. Ay, shoutout pala tabi kay Caprico. Ano, dyan po sa Barangay Bacolod. Calendar of Activities tabi kan Barangay Bacolod, August 1 to 2. SK Bacolod Sustain a Team Building. Uy, may team building sinda. August 15, Billiard Tournament. August 16, Bingo Games. August 17, Pamper Day 2026. August 18, Bloodletting Activity. August 19, Bacolod Night 2026, Bear Plaza. August 19 tabi yan, August 20 Gift for Success 2026 Year 3. August 20 Awarding Ceremony man. Sa August 20 man, SK and KK Night Party. August 23 Tablahan Year 3 Board Games. August 27 Kasalan Bayan. August 27 man, Laro ng Lahi 2026. And on August 29, Third Gipaw Duathlon Race 2026, Bike and Run. Sa August 29 man, alsahon mo ang Gipaw ko. Ano doon ang alsahon na ini? August 21 to 29, 93rd Annual Celebration of Nuestra Señora de Salvacion. Ayan po ang siya ng mga activity ngunyan pong Third Gipaw Festival and Linggo ng Kabataan 2026. Ayan, kung may mga muya tabi kang may ipa-plug mga SK officials, ano, send inyo pong mga events, i-edit na po iya. At kaning, syempre, di man lamang na masabi sa Endoan sa tuya pong mga kabarangay, para masabi lamang na talagang kita nagpa-function, ano. Oy, tabi, dyan, sa Barangay San Carlos, thank you so much tabi sa mga nag-register po sa tuyang youth camp. Maraming salamat, magrilingan po kita sa August 22. Ayan, so be announced naman po ang venue, ano. Kaya saludo po sa mga SK officials, talagang very active. Anyway, good luck man po pala sa laban. Kasubanggis so game 1, kan championship game 1, kan 18 under, ay 17 under, kan Mayor's Cup. So congratulations sa kabangan, sino po ang gana sa game 1. And good luck man. Tama ba ako mga katindugon? Baka sala ako ha? Basta congratulations sa kung sinsay man po sa nanggana. And good luck sa next game. Ayan. Ayan, hello po, Rose Jiao. Marhay na pagkauto sa imo, Rose Jiao. Ellen Bisa, marhay na pagkauto man po. Happy lunchtime, Joseph Bombita and kay Erlinda Bolanios. Marhay na pagkauto tabi sa

tindugan tabi, very talamak man ngunyan, ano? Hindi ko nung kita mga nahihiling tabi post online about po sa mga SK na nagkakakurulong, nagkakarasuhan. Nagkakaharali sa posisyon. Talagang daiman po nagagampanan ang siyendang trabaho, ang siyendang responsibility, ang siyendang obligasyon. So siguro maging reminder naman po ini sa gabos sa sanggunian kabataan officials na ang sinumpaan tatabi magtaunin serbisyo, ano, and gibuhon ta ini na bukal sa tuya po mga puso, and gibuhon ta ini na udok sa buot na malinig tanganing matauta po, so marhay na serbisyo po sa satuyang mga constituents. Ayan, madali na baga, ano, an election September 28 start na tabi iyan kan filing. September 28 2026, puro una na iyan kan pagpasa kan certificate of candidacy and other requirements. Kaya tabi sa mga madaralagan sa barangay and sangguni ang kabataan elections, ayan, make sure na sa tuyang paglansar ay talagang bako man sa piret, ang sa tuyang paglansar bako po para sa personal na intensyon, kundi para sa ikakamaray kan sa tuya tabing barangay. Tapangiton po, ano, pangiton pagilingon na napopolitikang marhay ang mga SK and barangay officials. Gari so pinaka-purpose, ano, kan sa tuya pong paglansar ay nawawara na dahil po sa mga dagit, dahil sa kung anuman na mga personal agenda ninda. Ayan, shoutout po sa lola kong nasa heaven na, and happy birthday sa lola ko na si Faye. Ayan, happy birthday tabi sa endo dyan. Anyway, mga katindugon, ang oras niya to 34 minutes. Ano, makalihis ang alas 12 in pagkaudto. Di mo na magarali ha, mga katindugon. Di mo na magarali ta. Magkarapi daw mo na kita, mga katindugon. Ugtong-ugtong, mga kape, ano, unitabi, mahal, kape tayo. By EJ Clarks, I'll be right back after this.

0: One Radio.
1: Tindugon na.
2: Tindugon na.
3: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

Alright, mga katindugan, kamusta tabi ka mo? Nangurod to pa? Ayan, syempre. Madali ng oras, 12:40 na tulos, mga katindugan. Initabi si DJ V kung ano. Alright, magirilingan kita at chan na hapon dyan po sa Barangay Bangkilingan. Ayan, so, sa inda pong opening, kan sa indang inter-team basketball tournament. So magirilingan tabi kita dyan sa Barangay Bangkilingan, Tabaco City. Siyempre sa painginot po yan, as chairperson Edward Buena.

0: Anyway, mga tindugon, kung may mga bistado ka mo ng mga local artist, may mga bistado po ka mo na muyang na performer, ano, pwede po din mag-bisita sa Corahao Radio Show. Kung may nindong i-share ang sa indong talent, kung may nindong magkanta on air sa ere, ayan, syempre, ini na po ang chance nindo para maihiras man po ang sa indong talento. Oy, supportahan pa lang tabi niya ito ang sa tuyang kapwa Tabakenya, Tabakenyo, na si Margaret Brito na sasaya pong laban sa Interglobal. Ayan, kaya good luck po sa imo Miss Marga Brito. Kailibanan mo ang bilog na tabako. Kailibanan mo ang Bicolandia sa imong laban. Kasugma, may sarong Bicolana, ano, another Bicolana beauty queen ang nakoronahan sa Supranational. Kaya congratulations. And syempre, pag-arog ba kayo, baga kayan mga katindugon, ano makaproud doon na marhay? Dara ninda, bako umansin na po pangaran ninda, dara maninda po ang ngaran kan tabako.
1: Kan magsabatan ng mga

0: siguro.
1: Ayan, next week na, mabisita digday sa Koraho Radio Show si Escuchar Persona George Pancho. Ayan. Para ilatag man sa iya po mga programa, sa iya mga activities sa mag-abuton nindang Third Gipaw Festival and Linggo ng Kabataan Celebration. Dukol na mga fiesta ngunyan na August, ha? August, ngunyan man, ano, mga fiestaan na Bantayan, mga fiesta man ang Barangay San Roque, mga fiesta man ang Barangay San Lorenzo, ano? Dukol na fiestahan ngunyan na Agosto. Ayan, kung may mga activities po kayo dyan na gustong ipa-plug, ayan, feel free to message me. Wala pong bayad, ano? Basta po para iyan sa indong barangay, para po iyan sa indong mga constituents, syempre, ay libre po iyan. Basta activity can ask kay ang Barangay Council.

ano, grabe ang mga nangyayari ngunyan sa Pilipinas. And bukod dyan, kadakol man ng mga youth ang talagang aramta, nag-aagi sa kadipisilan, mga katindugon. May mga nahihiling akong post online, ano, na sorry to mention this, may mga nag-suicide, ano, na mga aki, mga youth. Siguro, tabi, ipamati ta sa inda na sinda may kasurog, may mga tawong handang mag-alalay sa inda. So, permita pong i-check ang satuyang mga barkada, i-check ta po ang satuyang mga kapamilya. Ano, ta sa mga panahon na arog ka na nadidipisilan po sinda, dahil din inda aram kung sisay ang dudulukan ninda. Kung dahil man kita nga maitaram, siguro po ipamatik ta na lang sa inda na sinda may mararanihan, na sinda may madudulukan, ano? So kung nadidipisilan kita, mga katindugon, okay lang, embrace your emotions. Araw kang pinikong tigigibo, tigasabi, ano, embrace your emotions. Kung dagit ka, dagit ka. Kung mamundo ka, mamundo ka. You don't need to, ano, to hide your feelings, your emotions, tabi. Basta kontrolon, ano, kontrolon lang firme. Alright, mga katindugon, ayan, inabot na nga po tayo ng oras para magpaalam sa programa natin ngunyan na Sabado. Maraming maraming salamat sa pag-antabay digdi po sa Corahao Radio Show, mga katindugon. Ayan, first Saturday of the month, kaya maraming maraming salamat. Nag-iribahan grabe kita sa August 8. May mga makakaribahan pa kitang bisita. And hopefully may mga guest artist na kita next week. Ano, thank you so much mga katindugon. Initabi si DJ V. Kadibahan na nindongon niya na Sabado. Digdi sa Corahao Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Keep safe everybody!

One Radio 91.3 News FM Tindugo na. Hello mga katindugon. Yes sirree. Good afternoon mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tobacco City. Ang inyong programa tuwing Sabado. Narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. Yes, yes, yes, mga kasama niyo po ako every Saturday 1 to 3 p.m. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng potential relapse. It's so good to say that once again. Siyempre mga katindugan, ang Sabado Music Jam, yatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kasama na dyan ang Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Also with Enrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Kamusta yung kayo mga katindugan? How are you today? Palakpakan naman tayo dyan na may kasamang hiyawan. Time check mga katindugan, 1:07 p.m. Today is the first day of August. Yes! Suminakto man ang God. Talaga, oo. This is the first day of August, August 1, 2026. Ay, napakagandang araw naman mga katindugan. Not so much heat outside of our household, pero mainit-init man ginara because of the humidity. Pero kanina may pagka konti-konting ambon nga lang naman. And sa ating mga katindugo na nakikinig ngayon, thank you so much. Ngayon pa lang ay palakasin na natin ang mga radio, right? Sa ating gustong magbigay ng kanilang mga greetings and messages as well, i-text na yan sa ating numero na 0945-315-6553. 0945-315-6553. At sa ating smart, 0962-599-2268. Ano ba ngayon mga katindugon? Shoutout sa gabos na nagba-birthday ngunyan. Happy, happy birthday! Ngayon, August 1 at sa nakaraang aldaw ngunyang noong July. Sana'y naging masaya ang inyong pagsa-celebrate ng birthday sa... Shoutout sa gabos din na nakikinig niyan sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga bahay today. Thank you so much for listening. And as well sa kanilang nagse-celebrate ng kanilang anniversaries, monthsaries, at kung ano-ano pa man ang iyong sina-celebrate ngayong araw na ito, ay congratulations! Yes, mga katindugon, we'll be continuing with our songs. Diretso tayo hanggang alas dos with our beautiful songs this August 1. Pasiram-siraman tayo naman kayo ng mga katugtugan tango niyan, alright? We'll be back later, mga katindugon, with a beautiful song with... You heard it right. In My Dreams by Rio Speedwagon. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Cebu City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro, Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College, Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College, Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Hanap ninyo ang dekalidad asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sabado, Music Jam with CJ.
1: Tindugo na!

0: Sean, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: It is 1:46 on One Radio.
3: Time check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbang Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM, Tindugna. And that was Diwata with her song Padaba Taka. Hello mga katindugon, you're still back with me. Ako po si CJ the DJ, ang yung cool naka-jamming here on Sabado Music Jam. But before anything else, we would like to have a public service announcement. Kung si say mantabi anakakua kan pitakang itom na may laog nin tatlong ID buda kwarta na 400 pesos. Nawara po kan alas 5 na aga noong July 31, 2026. Ulitin ko po, nawaran po noong 5 a.m. na aga, July 31, 2026. Pitakang itom na may laog nin tatlong ID buda kwarta na 400 pesos. Nawara po sa location na dating Caltex sa May Kanto. Isay man po ang nakakuha man po kay ito, makibalik po dito sa ating radio station here on One Radio 91.3 News FM o i-contact po sa numerong 0938-29-17804. Ulitin ko po, 0938-29-17804. Yan po si Sir Joseph Berses. Moving on mga katindugon, shout out po kay 4701 sa bago nag-request ng kanyang muyang song na Por Que by Maldita. Sabi niya po, pabati man po sa baby love ko na happy mot-mot, ingat ka po palagi. Ayaw ba naman? Aba naman ha? Sabay ganun? Happy mot-mot sa imdo. Ay, sa lahat ng mga mansalis niya na mga mat-mat nindo, ay, sana nag-i-enjoy ka mong unyan. Most especially, ngayon ay August 1. Unang-unang aldaw ni August at sabay pa rin dyan ang Girlfriend's Day. Oy, shoutout po sa gabos na nanonood sa mga sinehan ngunyan. Most especially, sa mga gustong manood ng, it may not be paid advertisement, pero ang anticipated new movie ni Tom Holland na Spider-Man Brand New Day. Ayan. Following the movie Spider-Man No Way Home, before limutan kung sino nga ba si Spider-Man at sino nga ba si Peter Parker. Shoutout sa gabos sa nagkikiligun yan mga katindugo. Thank you so much for sticking by. Tuloy-tuloy pa rin ang ating music up till 3 p.m. mga katindugon. And sa mga gusto mag-drink ng coffee, edo wag nang patumpik-tumpik pa. Tainuman na ang Best Cafe Green, alright? Pangmalakas ang kape ng ating mga katindugon, yeah. We're continuing with our love songs, mga katindugon. It's the past hour of 2. Ito lang sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. It's a beautiful song and one of those iconics. It gives you nostalgia. Way back, elementary days pa yata. Here's You and I by One Direction.

0: Bago City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo?
9: Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
12: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
13: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
12: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
13: Sige, papalaundry ko na lang.
12: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
13: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
12: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fresh, hindi ako.
17: Makidistrove.
18: Ferong walat.
17: At parang watang-wata dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador.
21: Sa gabi ay
22: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
23: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na mga herbal paansangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Sabado, Music Jam with CJ.
2: Tindugo na!
20: One Radio 91.3 News FM, tindugo na! You're back in here once again, mga katidugon, sa ating Sabado Music Jam. It's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Let's give it up a notch, mga katidugon. Yes, sirree! Before we leave anything else behind, I would like to share something with you, mga katindugon, ang ating quote of the day na aking na-found out through the internet. Yes, of course. Ang ating quote of the day ay, choose to be optimistic, it feels better. Galing po yan kay Dalai Lama. At its heart, this quote is a reminder that happiness is often a habit, not just a reaction. Pero kung i-deep dive natin ito, mga katindugon, ito ang inyong mapapakinggan. Optimism is a conscious choice. Things happen in life that are out of our control. However, we can control how we frame those events. You can choose to focus on the worst case scenario, mga katindugon, or you can choose to look for hope, pag-asa, mga solusyon, or a silver lining. Optimism, mga katindugon, isn't something you're born with. This is a choice, and it's also a mindset for you to decide to practice. Pessimism is exhausting. Nakakapagod, mga katindugon, when you constantly expect the worst, ay nako. You put your mind and body through the stress of a bad outcome long before it even happens. And minsan, mga katindugon, or madalas, hindi naman nangyayari. The practical benefit, mga katindugon, the quote doesn't say be optimistic because it magically fixes all your problems. Hindi po ganun, mga katindugon. It just says it feels better. Even when facing a tough situation, shoutout sa ating mga estudyante yan dyan ha, ang pessimism po ay makes you feel anxious, heavy, and defeated. Kapag optimism naman, it makes you feel hopeful, light, and motivated to take action. The bottom line nito, mga katindugon, since thinking about the future is inevitable, hindi mo naman talaga alam kung ano ang

Ako po ang inyong barkada, sin amigo sa radio, Rene Castro, the way man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa lahat ng technical, kasama rin po natin si Kuya Lohengs Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Montealegre, JM Romy Volante, and SM Osang Kagandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. At para sa mga pangangailangan mineral ng ating pangangatawan, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi, bago matulog, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito mabibili sa inyong mga paboritong botika and groceries nationwide. Kamusta, kamusta, kamusta mga katindugon sa lahat ng 47 mga barangay dito sa siyudad ng Sabaco. And of course, sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, and the City of Tabaco. Magandang hapon! And of course, sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob ng Bicol Region, na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Para po sa inyong mga text messages, maaari po kayong kumontakt sa mobile number 0948-768-6602. Once again, my contact number is 0948-768-6602. Sa FB or sa Facebook Messenger, hanapin lamang po ang account ko. My name and my account name is Rene Ceballa Castro. Ayan. Hoy, kamusta rin po sa lahat ng ating mga katindugon dyan sa Isla San Miguel, Tabaco City. Of course, particular dyan sa Barangay Asyenda, Sagurong, Angas, Rawis, and Barangay Bisita. Ulitin ko, mga barangay Angas, Asyenda, Barangay Rawi, Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. Magandang magandang hapon po, mga katindugon. And of course, lahat ng mga katindugon nating public utility vehicles, ano? Ingat po sa ating pong pagbabiyahe, paglalakbay, i-check po ang ating mga preno, ang ating pong mga gulong, upang makaiwas po tayo sa anumang pong accident. Kakantahan ko kayo. Kakanta muna si The Wayman. This is for you.

GB. Pa-shout out from Barangay 3, Ems Barrio. Tama ba to, pati? Ems Barrio, Legazpi City. Aba, na abot pala ng One Radio. Ang signal ng One Radio dyan sa Barangay 3, Ems Barrio, Legazpi City. Ayan, pati, happy listening. At sa lahat ng mga pag-iriba dyan sa Barangay 3, Ems Barrio, Legazpi City. Message and greetings coming from Mr. Adrian Golden Boy Loterte. Ayan. And of course, naayaon man si Kuya Mulo Chavenia, ang pinakagwapo dyan sa Barangay Payahan, Malinaw, Albay. Sabi ni Kuya Mulo, maray na hapon bro, pa-shoutout sa family ko. Nagdadangog ako sa imong unyan. Maray na maretaan, Kuya Mulo. Alright, so maligaya pakikinig po at sa bilog na familia ni Kuya Mulo Chavenia. Thank you very much, Kuya Mulo. Sabi naman ni F. Coral. F. Coral Cerilio. Si F. F, kamusta na? Sabi po ni F. Tuning in po, Sir Rene, my Saturday habit. Oy, thank you very much, F. Ha? Wala palang pasok ang government pag Sabado. Ano, F? Buelong-buelo si F. Oh. Happy listening. Sige, dire-diretso tayo mga katindugon. Sabi ni Merly Bodoso Chavez, maray na hapon po, sir. Hello po, Ma'am Merly Bodoso Chavez. Ayan, magandang hapon po sa atin po mga tagapakinig. Once again, may number 0948-768-6602. This is OMD with their hit song Secret, only here at the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro ki Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 PM, Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 2, 7 PM, Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus Annex Building. August 3, 8 AM, Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 AM, ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 AM, Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. On the managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igusin na ki mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services. Underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Best, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Oh, ano patigahalap mo? Mus na!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Tabaco City's Tindugun.
9: Na radio station.
10: One radio.
11: One radio.
12: One radio. 91.3 News FM.
13: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro.
14: One radio. News FM. Tindugun na.

21 minutes before the hour of 4 in the afternoon. We're still tuned in here at the New Wave Connection, only here at One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na. At para po sa ating public service, mga katindugon, kung sisay mantabi ang nakakuha kang pitakang itom na may laog ning tulong ID, buda kwarta na 400 pesos. Nawara kang alas 5 ng umaga, no? And nawara sa dating Caltex sa may kanto. Makibalik na sa natabi, i-contact ang numero 0938-291-7804. Ulitin ko po yung numero. In kaso pong nakakuha po kayo o nakapurot po kamo ng pitakang ito na may laog na tulong ID at kwarta na nagkakantidad ng 400 pesos, nayaon dyan po na dating Caltex na nawaltak gayod, mga katindugon, ano? You can call this mobile number 0938-291-7804. Ang may pagsadiri, Joseph Berses. Ayan po, mga katindugon, ha? Once again, our contact number for your messages, 0948-768-6602. This is Michael Cimbello with Maniac, only here at One Radio, 91.3 News FM, and this is the New Wave Connection.

Oh, may pahabol tayong message galing kay Pading Chad Bongkolmo. Padid, ika subanggi. Sabi ni Pading Chad, maray na hapon sa imo, tabi padi. Mas maray ka pa sa hapon, tabi padi. Happy listening dyan sa imo kinamumugtangan dyan sa public market, tabi padi. May opisina ngon yan. Iyo, okay. So, happy listening sa Indotabi dyan at sa mga pag-iriba mo dyan sa iyong barbershop. Ayan, Pading Chad Bongkolmo.

0: motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
4: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
4: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din.
4: Mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
4: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Musika, balita, impormasyon, all in one radio station.
8: One Radio, 91.3 News FM.
9: Tinidugo na!
8: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One Radio, News FM. Tinidugo na!

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: One Radio 91.3 News FM.
9: Duguna.
8: The New Wave Connection with the Wave Man Rene Castro. One Radio News FM. Tinduguna.

Lamang po tayong nalalabing 8 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Mga katindugan, ang bilis-bilis ng oras. Anyway, maraming salamat sa lahat po na kumantabay, sumama, nakisabay sa programang The New Wave Connection. Huwag po kalimutan, mga katindugan, bukas si araw ng Linggo. Araw na pagsamba, araw na pagbibigay, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa lahat po ng mga biyaya, mga pag-iingat sa atin laban sa anumang pong kapahamakan. And tomorrow would be a perfect time for us, one day in a week, na magbigay po tayo ng pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag kalimutan ang araw ng pagsimba bukas, mga katindugon.

At syempre pa rin, special thanks sa ating mga station executives, Sir Jim Monte Alegre, GM Romy Volante, and SMO sa Gandahang Bore. Sa ladong technical, nakasama rin natin si Kuya Loinx Morazal. Ang programa ito hatid sa inyo ng Best Caps or Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix para sa mga kinakailangan mga mineral ng ating pangangatawan. Pag Best Caps Mineral Food Supplements. At sa gabi-gabi, at sa gabi, bago matulog mga katindugol, magpamasahe. Para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Ang lahat na ito ay mabibili sa inyong mga paboritong botika and groceries nationwide.

maraming maraming salamat once again at sa mga bumabiyahe po natin nakatutok sa ating programang The New Wave Connection. Ingat po! Medyo may kainitan po ang ating panahon, hindi po importante lang, just stay put at home, okay? Ito po ang inyong amigo Asin Barkada sa Radio Rene Castro, The Way Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The New Wave Connection, One Radio, 91.3 News FM, tindugo na!

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Everyone's favorite radio station.
9: One Radio.
8: One Radio.
9: 91.3 News FM.
8: Dugo na!

0: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Tobacco City's Tindugun.
11: Na radio station.
12: One radio.
10: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Bataco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
0: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahabi sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Y2K Saturday.

Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Y2K Saturday.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Sarado na, healthy pa.
1: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Y2K Saturday.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Evenings on One Radio.

0: Bangako City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tidugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
0: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
1: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Bataba!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Bataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Evenings on One Radio.